Umam gai kula Assam border lo imen nam pam loi kelog yelong sachan le nam dongrak lo ga mangat be chong me sudo ba teu ka pak me slak pula de gani khubala be falen do ko parliament lo national cooperative development corporation nm ncdc amendment bill 2026 nga rajya sabha lo pass jila de gani khubala me fa do ko so bill som kilo da lok sabha lo pass chola khola de chotko apar subansiri district deputy commissioner taso gambola sp pawan kumar yadav ok tagin cultural society ke president larji rigya bulumuyo sikari jolok lida anglam ongoing construction subansiri bridge dulonga mongol ko ko nam nga angkar laka kar gan ko bala me fadu ko so angkar laka kar pi kula tcs ke president larji rigya ne me fa ko nam nga so dulo bridge som chang kya person guni malim fakula me falen do ko Meteorological Center Itanagar lo ko bifa ko namwe Arunachal Pradesh ke pafum pare ok Anjao district lo yellow alert go katam la nyedong holak te dula me falin du ko ok so mo de dulo dogun dori ang takla ka nyedong achala bo holak te dula me fa du ko so agulo namsai ok Changlang district lo ka nyedong kayala bo holak te dula me fa du ko saruga tagin gam bo yuning mintam sangka herbo